0: cyane kuva aho hagarikiwe amahinguro akora inzoga bivuga ko zitujuje ubuziranenge. Ni nyuma y'indwi zibiri izo nzoga zibujijwe gukorwa no gucuruzwa muri ico gihugu. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda Boniface Rutikanga avuga ko igikorwa cyo guhiga no kumena inzoga z'inkorano kibandanya, akagabisha abantu avuga ko bakibandanya kunyegeza izo nzoga. Abatwara igisagara cha Kigali bo bavuga ko hari utubare ahanini duto duto twugaye imiryango burundu kubera ko ibikorwa byatwo byari bishingiye ku gucuruza izo nzoga bamwe bita ivyuma. N'inkuru ya Jean Claude Mwambutsa.
1: Bamwe mu baturage bagace ka Nyagatovu ku murenge wa Remera twaganiriye bambwiye ko inzego z'umutekano ndetse n'iz'ubutegetsi zimaze iminsi zikusanya inzoga zitemewe abandi bita ibyuma nyuma yaho byemerejwe ko byangiza ubuzima bw'abantu. Gusa abo twaganiriye hafi ya bose ntibemeye ko mbafata amajwi. Umugabo w'umucuruza muri butiki yambwiye ko icyemezo cya leta gishobora kuba cyari cyiza ariko ngo yagituye ku bantu ititaye ku gihombo kizakurikira. Undi nasanze muri butiki nawe ati ubuse ko batigeze bandika inzoga batwaye abaziranguye bazabariza he igihombo kizakurikira. Kristera, umugore bigaragara ko akiri muto, yambwiye ko ari umwe mu bishimiye icyemezo cya leta kuko inzoga